0: IKAP FM 103.5.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: 7h15 8h mat matna bay ci rew démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax
3: ñati sallo waxi wolof diko leral ak samat la mam ba won diko feñal
2: ngir mi salat mbir wala mu joxe tekkal
3: abdullah tay ka yor kanak amite giin andaki mag yu xam wolof diko yeesal
2: ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal
3: baat bu ñew fi ñu saytu ko diko jangat bepp ndaw yit bu top ñi da nga selal
1: ku ñu rafaatale jakk faat waxtu warul
3: so bëgge di dégg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax tekkat dala wara ñor nanu fonkat suñuy ciosan diko gëstu modi yon wo ko jaar ci kat du la reeral
1: nga xitukal ken du ko per ngalal mboccho
3: waxi wolof la nu koy wax bip jota yef jaar gitela juk ak waaj ngir man ci jangeti cheikh abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di andaki mag ñuy ñew di xam leti
4: jangale joxe xam xam ku bañ ci yebul faqand bul ko yotu joto ko gelem ganar mu nu ko ñang mo seppuñ dajale wéji nax ju rek ta fay xand say wolof dafa lerul ne nof lay dem man na rënd
5: xamena dimb ak rat beref sawat ak grand
3: bepp baat bu lereeron ko jël kitab bul ko fatte dan la jox lu la jomal ci ay wolof bul ko fat ak dembu lanu fi tek meng dale ko li nuy dundu tek ci ko ba nga xam yow li baat bi wundu ci tan
6: wotale suba tan nax sa taraka lan ko reddu
2: kon mbok yi abdul hafsal mo ngi leen ubi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 8h
4: wote len subatel ndax 7h15 lan ko reddu
5: moy lebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
4: kon 33 976 le bind
5: 0909 jël wolof di acci awtu
2: ngen man andak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKAP FM radio université ci Ahmadou Bambo émission bi bu ko kenn wouté
3: wala fay leet kusul kerit du ko té feñ ta ku yaag nit ci ten bi baggi la dikkal nanu roy ñun ci maami ak di fi jemaat bañu mustafar nu lol bu ñu yéxal
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñi ngi leen di nuyu baax te di leen ziaré di jittal ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne mountakha mbake khalif général de mouride di ko ñaanal

0: fay wote.
1: Ma ko xamna bintu rafa mbacke.
0: Ñi ngi lay nuyu ba soxna bintu di nuyu wa mbacke.
1: Ah ngi lay say tan lu ziar. Ziar ke mu taxa bu ci mbacke. Lu yag ci lool ba la ci tewé. Akal ci xaal li mu dëgëré. Da nga wax ma ta ko. Ziar ak ma mo wax. Ak dem nga botam ak ziar wara di bu dëgë ziar yi taal de ñaa ko mu du and bu ñëw. Lepp bu xew li ñu ñaan ko borom ko sa ko ba re xal. Ah ñay dañ xato patrolé ba doon sa tole bay mana baye ko gën doon sa tole bay mana baye ko gën ah ñay ñe doon sa tole bay mana baye ko gën ma ngi xiaré moolam ñu ko ci xaraaju bi nak ma ngi xiaré seen Omar Diouf seen Safa may ko ñaanal ma xam nga du and ko ñu jé daar ko yalla ñu def ci yépp yépp ma xam na ñaanal nako ma sax no ko ci sama ko ci xale xale mbolum fa père je dire fa tu ndenga adam salu ko ñu ci jam fa ko na may jaxati daru ko la ak soppi daru ko la ngay sax bo gën rek ñaan na ci bintu tax seen rabbi man ko rek bu ñepp ko bok peur mo di xam ak yar ani teji mo ci xam la sal ma lay ñaanal sal di xale te ay ko on da jani mo tek lepp to bu gën jabot do ci kana makana yeu def sal.
0: Ok, jërëjëf soxna Binta Kassé ma ngi doon wote ca Mbacké kon tay mo joxe baat bi ñoko déggëndo ñu jël mbokk yi salaamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh sam minan
0: ma ngi lay fay bu baax Seyna Ousmane di nuyu wa Touba Jannatul Firdawsi
2: jërëjëf wa salaam ñepp ñu ngi ci sonu fa de mer na sax ñu salu di jaayu sonu ci baat bi amna solo waaw don do moy don bay way don lim mom don tole te fek mu xam mom bay mono bay itam day dola ndax lool talib rek do soñe motax jang de yitu ba xam lolo jef kon dal bi mom wala fene ndax don do may don bay way nak bo do na ay tol tol mu bay ko taxaju bo mu bay don ko dum ko don jeri ok kon ñu ko jàll bu baax di nuyu wol soppi yëpp la tambali si bu ñaa ñee suñu wolam su ma mor oustaz bi ñu ko nuyu baax yu seetal ak suñu xeer yëpp sa teen mam cheikh nongo cheikh moussa ak fi ali diam nongal cheikh sobre ci suñu mam ñu ni yépp rek ta sa no mayo jëf ci suma jërëm ñu lay fatali ko dulay ñaan bu baax suñu ci bobu ñu lay bay xel ak jëfal ci tiit ko di jàng suma ak ko jëfal ci daal mo na ak lekk non je soxna lay jëf
0: jërëjëf bay Ousmane Gueye di wote ci Jannatul Firdawsi den fat ne soxna Mariam Fall moko jallati ci groupe wax wolof ba assalamu alaykum
3: wa alaykum wa rahmatullah
0: turi ak fay wote señ Mbaye Dione wala señ
3: ana yoon Dar Rahman
0: ñi ngi ni wa Dar Rahman bax señ Matar
3: sal na rek ñu jaar bu rew
0: jërëjëf
3: ñu ñaan ci yalla yalla ñu may na dal xanaane da ñu yendo ko daari ko man kay da jaar nek rek ma ngi na ñu ci ci ak ah dox na bintu kaza de wax na baax bo am na fa ko lay mana beye ko gën ndax muy tool yaak dem na ba ci sa bay di jang rek yor dara bi yépp ah daw bo do dem bo ra dem ci tool yaak bu ñu liggé ngay daw di nepp xamono ñuy wër ma gën xamono ñu ngi daye jëf wala lool mi naan dayam delu gëna wara jëlé ñu ci def tane bu boba bu ñu la yaar ya doon tooli ci mu do indi jaaré rek ñu ngi melni rek bayam yoram daar ñu ko na jang bu bay bu jëgé mu doon xarita bay ak ñu ko yaa yoré daar kon dañ ko jaaxal ci rek
0: wa kay Serigne Makhtar Diouf nek ci yoonu daaru ma ngi lay nuyu ak wa yoonu daaru yépp ñu jël keneen assalamu alaykum
4: alaykum salaam
0: ñi ngi lay siar baax sar
4: ñi siar dañal jamm ak toon gañu yalla ndey yalla
0: tire jeuf
4: ñi am jeuf ci no baax rek ak no ko yalla defal defal nit ali sanre baax la ci yalla ali ansar sar siar sal dan ko ndo ali baax maana bi waji ñu waji ko solo la doon sa toli bay mana baye ko gën jëm ci tol do sa baye yor jikko yu baaxa baaxa baax wala ñuy di doomi di wut ñu sét sa baye jikko yu ñu doon yoro ci jenn

0: doy war la jamono yi nak mel ni indi ko mo ndax bari ni fi ko xamni fi de ngoy diga me na ma yalla jigal ak la mu ne bayam xala du ko amu ko te dara war lu ko top ak beug nañu delo xali gannaaw baxna ci ñun lool mag ni ay ñu doon woon lu ñu oy do ndax lañu ñewon bax ci ngoré boole be na ngo fay boy liggey portalu beug liggey ngi do terno ñu ko amu liggey amu liggey ka amna dañu nangu sa sonu rek mangi nangu bay nangu gor nangu yenu nangu bo nangu len beug sa yaan li ci portal ci nan liggey am liggey amna liggey mu so djop nañu delo sunu bop ci xene yalla minu dind bu jox ñep mukk ci adu bu tay doon jale fay daam ñu dund mëna wax bank fa su ko de bu ñu fatni ko yalla mëna goré mëna jor gor lolu soxal ci du wax ku baara bu am sol li bu sa defu bari baagi ci lol lol lol lol sax nañ digg na bi tout te ñaanal bok ci en ci chef imam ñax wax sax bok ku bi daali ni ga adam ben ak meñ ci jaayo borlu ak nga ko tiru yeb ak basiru jaay na ngi ziaré de tanyal mu gëna jam wa salaam
1: sëri mo sar ñi ngi lay sant bax di nuyu wa pinjum bay wad yeb kon ñu dem jëli keneen de fat li na tay soxna binta mo joxe kaddu gi salaamu alaykum
2: wa alaykum salaam borom ala
1: wërgatu ma ngi lay nuyu di la ziaré
2: cheikh allah sal ñu ziar bax
1: koku señ manan
2: nongali ma sayer jop
1: wa del ma sayer ñi ngi lay ziar bu baax
2: jop ziar bax sam ziaré do leen bay bu taw neena ci rag bi du ko raw sa fa mene baye xel bax dina ñaanal ci barke ma fa la faal yalla gënna dolel gënna dolli xamna mu teel la musul ñep bax fam fere baax yeesh yaara baax na ci jox ni ñoy sopp yépp rek waaw li doon sa tole baye lay mëna baye bu gën mom wax ni bëgg téng na nak loolu ma ngi daan wax na doon sa baye gën ndax sa baye boko doon noté doon ko lam doon do ko doon té li nga ci doon du yagg ndax doon ko yagg li nga doon li ki doon fi ni du ko jaar la yoon bu def xaliss ko jaar la yoon bu def tool yi da koy dal di jaay de ndax mom xamul luy fondation li nga fegul fondation mom man moy wax la gay yi nu mel mom mo créem rek ci ko yoon yor ko lam cey taxawé ginaaw yalla mom rek mom ko ci mëna taxawé kudul mom boko ci taxawé te bam cey taxawé manam la ko wo mom manam dëndo won ak mom bok mëna la ni la ak ne la lum fi mëna bayyi ci xam xam ak lañu do koko do ko jarignu ko ni ko ci bëgg jarignu da ngoy jégué diko ñoko te bañ ko dand ndax dand man na jarignu way man na xañé ma ngi xiar ñepp la ci bal wax ñepp ñu ñaan lo ngi fam
1: wa kay serigne massaire job la mi ngi wote fi ci touba ten mam cheikh ma ngi wa touba ten bi yépp assalamu alaykum assalamu alaykum koku degante wuñu genn na keneen lay jëli wa 33 976 0909 salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñing lay fay bu baax bari di nuyu wa tuba daru ko do sepp
3: ñepp ñi lay fay te di la ñaanu jàm yaadula doon na dem lu fi mangi bayyi la waye doona ko gëna woor de doona ko gëna woor de ndax doon na mom bo li señ ma say wax du yàgg dara bala yàgg rek maanaam ndona la moom dana dem bàyyi ko fa bu fekkee da ngaa doon nag li nga doon moom yàlla daa dogal moom ngay moom rek xam ne moom malaat tëlee fi yam waaye doon nga ko da sa bàyyi nekkoon bu yàlla dogalee nga xaw am kàttan tuuti da nga ci man dara ah boko donné té yalla dogal na mom monoy won na ma nga xamné non la mané won itam man na dem bam yag yalla xamuram dogal sa lenen manam gatché ndax bo gisé kër bu mak ko xané gi dañu dem bam yag ñu tassaro da fek nga xamné mo wara doon da doonu rek waye ka wara doon mom su doone ñewar top ci ginaawam ñepp top ci ginaawam kër ga manam ta waye ki wara doon moom su doonut xanaa yem ci doon dong wona doon da jeexee rek yëpp ci saaro ceblat wallahi lasin loolu kay moom lu wér la moom ah gis nako gisatiko gisatiko kon nak don mo gëna wu bu fi baye joge fi wara don don wo ay rakam yépp oofu len nim len wara oofé di def la bayam dan def ñi top ci ginaawum duñ fa joge waye nak bu donut na bayam dan def demugo ñi wara top ci ginaawum duñ mëna top ci ginaaw ni ñu wara top ci mom kon nak don mo gëna wu ay siaré nak ma ngi ci xel ci xel yépp ci siaré bu baax on da binte kay ci baat bi twarkal xamna né mom mang yalla baxal ay siaré baax sonu ci tedd ci keur gaay jabot gaay yépp rek ay siaré ci ñaan kay ci towandil ci seen lamp jenn sonu mam bu tamba ma ngi siaré bayma jaay jaay bayuma kenn rek assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Ok, jërëjëf Serigne Mohamadou Bari la ci Touba Daru Khoudous lay woté. Ma ngi nuyu bax di nuyu wa Touba Daru Khoudous yépp. Ma jëlé keneen. Salaamu alaykum.
4: Alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Ak wa kay turek fay woté.
4: Alim Thiam sama
1: marti. Ah Serigne Alim, bismillah ñi ngi lay nuyu.
4: Ya tan Modou Bari mo jëlé légui. Ok, jot. Aïssman Gay di yaaje wat sama yaay bi té kasse ci baddi. Ah monsieur wali baye mana baye ko gën actuali day wax deug yalla fekkenti ni baye mom la yoron te mom ci la yere won jabot bi waaw fexal ba yott bo done actuali rek xet mu mana baye ba mana taw jabot comme ñewon nek taw kër gi taw ga actuali fexal ba baye mu sel jabot gi sa gannaaw nga malena dundal na baye dan dundé ay nak bo done actuali bu nepp nak kenn ko ñe tol bu warona jël nang go ko ko rafete wo tol yep te beyo mbay mu rafet ah da ngay dal sonal ko bop solal njabot ni segnaaw man nak lepp lo xani ni baye dañ la ko rek fexal ba top toko ni la ko joxe won nga ndax fexal ba pousse bi dal bu mure sel ko ngi siara ñet ci jaji ko ñep rek ñaan yalla dafa mu jamm ak wërëk bëpp suraj tan jere jere mo repal ñokoy jaji ko ci jallu
1: jere jëf ñi ngi lay sante bu baax Serigne Aliou Ndiam ñom ñep ñi ngi di nuyu baax kon ñu jëli keneen ba tay radio IKB FM kabe di bayiko ci ndam salamu alaykum
5: assalam
1: ma ngi lay nuyu
5: ah cheikh ba
1: way cheikh jara fa ñi ngi nuyu watu ba mbusu be yeb
5: ah no cheikh soxla binte kasse bu baax nak ci baat ba solo bi di siare sidi gey bu soobe yaare sidi gey garba ñepp mu siare baax baax di ñaanal sal sey ci garba siare bax ay rakam jaga ñang way dama fatte nak ñamatu cheikh isa jenn gep nak wax deug yalla ndax ñu lu am ñom wax di sant bax waaw loolu moy deug ndax fi tol ni nit ki ci bopam la nga xani wajurum na nga ci yeng na ci jema yengul ndax mom su wajurum nekatul buñ ko gisee rek seen xel dem ci loolu ya mom di xamna ne warnako man nañ ko wo warnako man waaw ndax amna ko xamni yalla dogal mu don dem di newete ya robu ben dekk ñu ko gor gu bax nga ci ko xamni bi do ba dañ ci mom so yalla lu ñuy wax moy yalla yépp do ko fa def mu ne man di lool rek la fa dal dem ci koku mu defal ko ay ñaan ne ko so yalla fi ngay fi jogé ri so yalla ma yalla sax do ko fa def ñaanal mu ko ñaanalé nak ah mbir mo nak am ci mu ko denc yalla dogal nak waji newete bay day ñibisi jaar ci dekk bi rek seen ay mbara ci dekk bi ñu di tek ko tek mu ne waaw da xam ci dekk bi ka goor gi fi da ñaan yi nga xane mom ku fi jaar newete te bëgg teye sa bop ba ñu ma wacc bi liggéey mu ne ah ana taw ba ko taw bi dem ne ko ndaka jekko mu daldi jaxle nak dal ni ha man de xamna li la goor gi defal bu ko niwu dara ko jax kon nak bañ fete tawba yalla dogal tawbu mom taxul mu xam ci dara mo nga xamni kon fete bay su sa bay li yeng mu jinte xam dara lu am solo ndax da kat ni yeng di laaj sa bay mo gën ni yeng di laaj te xamoo waaw yeru jëf
1: akay serigne cheikh jarafal ngay wote fi ci touba mbusso be ni ngui nuy bax mu nuy ñu wa touba mbusso yépp ñu jël keneen radio IKB FM 33 976 09 09. Salaam aleykum.
6: Aleykum salaam wa rahmatullah.
1: Sëñ Baye Ndiaye Ndiaye.
6: Baye Ndiaye ñu ngi nuyu.
1: Maa ngi nuyu njabootu sëñ Badara Diané yépp.
6: Sëñ Bassir Diané ak Cheikh Oulaye Diané ak sëñ Bassirou Mam. Yaa ngi nuyu sa Mam Mor. Mor bu sax. Da ñoo nuyu Baye Bëre Sëñ Asmane Gueye ñoo ngi sëñ Amadou Bëri nag moom tëj na taxi moom. Tëj na taxi moom ñu ngi si avec soxna Binti Kassane bi joxe baat. Maanaam am amul lay ci dër mu suñu bërëb suñ lamp jënd baax ñu dañ ñu soxna Mbete Mbey ci dër Kudus ñu ngi jox ñu ngi Baye Bole bu baax a baax Imam Bey ñu ngi koy siyaar waaw suñu nit daal waan dëgg doon sa baay ak doon sa baay daa bëgg am na ñeen ba ñu donnee seen baay ba nëgë bi la fa neen te seen baay daa ci jëriñ nit ñi loola ba fi ne kenn jëriñul ci ca ka gu gaa nga ca kaw ne ñu ñoom liggéey ca joxut ko ñu ca war a liggéey ñu liggéey ca tool yi nga xam ni tatala yoo xam ni mu ngi ci àll bi ñay maa ko moom rek la def waaye di ca liggéey keneen di ca liggéey do la nga xam ni Baye Ndiaye fa ne di ci dimbali nit ñi xet bi nit ñi loola ma ngeen ñoo ngi kenn jëriñootu ca loola nag doon àll ji téye ko la waaye doon sa baay loolu suñ Amadou Bëri wax nag daax bari lool doon sa baay ba noppi la nga war a doon dóoroo ko ñëpp tasaaru kenn ku di jëm fi birëb ku nag bay sa bopp fi birëb loolu du ak doon la waaye du doon ak doon ak doon nag dajoo bokk ku doon sa baay daal fa mu nekkoon na nga koy seere lépp téye lépp ña mu amal nga am leen ñu mu téyoon nga téye leen kenn ku ci nekk dama daa jëf leen te moom boo mënul lépp li nga def ci maslaa loo man di ca maslaa ñoom waaye kenn ku ne salxit jëm fi birëb nga tasaare leen loola du doon ak doon la ñu ngi jégalu ñëpp di valé ñëpp waa jërëjëf.
1: waa kay kooku mooy Baye Ma Ndiaye Ndiaye mi ngi wootee fii ci Touba Njaane ñu ngi nuyu waa Touba Njaane yëpp ñu jël keneen 33 976 09 09 rajo IKB FM ñu ngi door a dab ñu fàttaliwaat leen kàddu gi bala ñu jël kenn soxna Binte Kassé moo ko joxe li la wax.
7: doon sa tool yi Baye mën a bayee ko gën doon sa tool yi Baye mën a bayee ko
1: gën. salaamaaleykum. ok ku baax turek fay wootee. salaamaaleykum. waaw ñu ngi lay déglu. waaw kay kooku xam naa dafa rëcc waaye mën naa jaaraat foofu rek rajo IKB FM 103.5 kàddu gaa ngi bàyyikoo fii ci Ndam ci seen jotaay bii di waxe wolof ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Sall. salaamaaleykum.
8: yaa xam naa maa ngi lay jaar.
1: waaw kay nu waa Bax Daad de sëñ Sidi.
8: waaw ñu ngi fi ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax.
1: jërëjëf Bax Daad.
8: waaw di nuyu bépp kilifa koo xam ne yaa ngi déglu 103.5 IKB FM di nuyu waa Bax Daad de ak waa Daaru Manaar Baye Daad si foofu ca xayma ak bépp maa fi ambula boo xam ne yaa ngi xëy di daal. nga xam laa mu ne doon sa baay bu bëri waaw joxe na kàddu bu am solo de joxe na kàddu bu am solo xam nga maam nga xam laa ndaw ñu bëri boo gisee am nañu war a sëgg mais dañoo nangu sa liggéey pour wàcc ci terrain ndax yow bu fekkee yow nag def sa baay de laa jur ne ci kër gi dem ba baax mu leen yow bàyyiwu fi dara yow war ngaa góor maam jéem a góor jéem a liggéey lépp loo xam ne sa baay da ko feeñaakoon yow nga jéem koo liggéey si jéem koo taxawal jéem a nekk sa bopp mais ñu si bëri duñ nangoo def loolu. ñoom moom dañuy bëgg di féetu mu di toog ci cerc maam lu jëm ñu bëgg si yàlla te doo xëy doo bool mun na ne am réew pour mu jëm kanam pour fenn si rafet ko dara il faut nga jóg wàcc ci terrain di dem daane sa doon di liggéey jàpp sa mor sa njàpp parce ak organité ñu ngi rafetlu liggéey baax a baax.
1: mais siñ ci di.
8: waaw.
1: am na ñoo xam ne ñoo gën a jàmbaar seen baay de.
8: mais xam nga tamit adduna loo fi mën di gis moom liggéey daa nekk ngaa naa mu gën a wóor ndax ñu ni sa baay bu fi am na ñoo xam ne ñu ni seen baay bu faatoo rek suuru dara fay. xeex xuloo bee xeex bu commande.
1: waaw dama laa wax
8: léegi nag boo nee ba xam ne yow leneen la sa baay di jóge na fi léegi li fi des mooy il faut nga jël sa ngànnaay muy nangoo liggéey na ci sa bopp waaw ndax ma dar bu dalul kenn dar boppam waaw ndax fi doon am na ñoo xam seen baay baax na mais ba léegi kenn mënu leen a miraat ndax coowlee bari bi coow ko mbaaloo léegi nag boo xamee sa bopp bala ngay xeex xuloo yow demee liggéey boo demee liggéey yow yor nga sa ngànnaay bopp soo deflul kenn di nga ne ci sa bopp doo sonal kenn mais da ngay gis koo xam ne baayam day gaañ ñu bari dañ koy seetal day ne ci kër jàmbur di tool kalaat fu ne mu ne fa mën naa dem sax ba ne ci leneen mais liggéey daal monsieur Abdoulaye boo ne ba gisadoo say waa ji moom liggéey dafa gën a wóor liggéey bi rafet la.
1: waaw dama laa wax ne la ñaar yépp dafa am amna ño xamné seen baye len gëna jambaré waye amna ño xamné ño man seen baye fuuf ci terrain bi amna ño xamné danaka seenu ndaw nungu yu wala liggéey tay seen doom ño di angu liggéey liggéey lool
8: mom dëgg la xam nga manam tukki kat bo xamné ci du éwitir danaka né ci torox la ci tukki kat bo xamné ci mom du éwitir dara danaka né ma nga né ci torox la
1: ci ah jërëjëf
8: ba bo gëné den di liggéey war ngay baye xel bëkkay yow sa baye dafa ñëw tabax kër gi mu dem ba faatu ñu jaay kër gi yow waccal ci terrain bi dem liggéey lo am dessu bop ba kéré yalla ñew ta addo du jey da ngay tok gëna lan bëgg na dara
1: santu ñu
8: waccal ci terrain jëw jëf la fek nit ñi xol yow lan mo lay amater lo nga lay
1: santu
8: dañ ta bop ndax fi jamono ji ko suñu ci bofol la né mais da ngay tok fi nga tok ni nan na dara
1: day tok
8: mais bu ko dem bu ko dégg ci yoon ci xam daal sama mais bu lay jibril man la ko ci yoon mais bo jaade bu la jibril fu ñu jaar
1: santu na la
8: gëreem na la
1: jërëjëf ma ngi lay sant sëñ ci di koloba ñu jëli keneen 33 966 0909 radio ikam sëñ kaddu bi bayiko ci ndam salaam aleykum
9: wa aleykum salaam alhamdullah taala wa barakatuh
1: tay yaangi dar ton ci wala yaangi touba fele
9: ñu jox sa ngi taw pre xayga
1: ah yow ha da ngay wëndelu rek neex mari jallo
9: taw pre lay wuti
1: ci yalla kon fa
9: taw pre mo fi wuti taw pre
1: kon fa nga jugé won ci lay déggé né amul tawfiq
9: manam lu bax da dul doy
1: kon fofu
9: ku ci am milliard am nga gis da nga gis ko non mom ko am mo fi doyé ci lenen
1: suma déggé ni nga waxé ni suma déggé ni nga waxé ni moy fa nga nek la nga bëgg mënu la fa doy motax nga jugé fa mba do fa déllu
9: dama lu la la wax li ma am dama doy
1: wa légui motax nga jugé fa nga nékkon
9: ni gaay fokalé ci milliard ni la fokalé ci tawfiq ak taysir ak naja
1: law kay légui ko ci doyal mo suma déggé ni nga wax ci la xamné bo jugé Touba tawfiq ya nga déwali Touba taysir
9: waaw bëgg gëna ak mabedi
1: law kay légui tay dénga baat bi
9: baat bu am solo señ abdoulat don sa baye don sa baye gu gën du wéré wéré wéré la nonu ko baye cheikh ya nga waxe rek leena ngir ko xamantene la bayam daan def da def lol ba di ko wax ñu ko dig waxe ay defa tok ba bayam togon tere da di xamne lamburu dajon ci talba ndike ni ko may dekk wari lu bare bare bare bare ñu koy deg ci ñu koy wax ci ay xébel ci nit ku nekk ci barap fekk boko fa woto da nga xamne mo limu yeru mom ni do nga la ma demé lé la nga gis gona go xamé né dañ wut baram dara top aduna rek du jema wut lako dolé lurut day jema wut lo xamantene da koy jëfëndiko mom ak ñoñam ta xamul ne fi ba dal do li wut dara du jatt am na ño xamantene dañuy xépp sul way jur lool ci do xarinam dafa na pour di da ma setan waro na ma def ci fekk ki nga xamantene mo wut xamagul dara xam ak yaq dong la ci xala waye ki nga xamantene ñu kër gi doon ab jaamur jaamur ko mu def ko na fi jaamure ba nopi jaama baay jël ko daal di koy tek ci yoon wo xamantene yoonu jubla mu tambale jubal mu daal di koy tekke kaw nga wañi ko na baay daf ma faali wut fekk yow yaa jaaru ci jub jub goo nga yàq jaar xam na ne bu la wone ginnaaw li fi nekk lépp da nga koy yàq mu jël jarbaatam bi wala doomi mbokkam mi teg yëfi ci loxoom mu max ko ba mu ber ko muy doxal ngay mattit lo loolu ba yàlla dogal bàyyi dem mu wuñ ko wutu bàyyi wëñu ko ñu dem ab biir biñ deme biir ñu gis dala bàyyi bàyyeewuloon nga donn ko lépp naaxsaay kee moom lam yoroon di yokk bu boobaa dañ xam ne doon sa bàyyi doonu sa bàyyi ko gën fi ñu nekk nag damay dama déglu waaye dañoo amut lënkaay maanaam réseau bi mooy awa jaf lool noo nañ ñu ci dimbali bay ablaat maa ngi jéggulu nag dugg gi dama be loo gis mu ko dama cee dégg ma di tuuti rek
1: ok jërëjëf ñu ngi lay sant Serigne Thiam Gayri Diallo don wote fi ci Touba di koy nuyu bax di nuyu wa Touba yépp di nuyu wa Bawol Media FM. Salam alaykoum.
10: Salam alaykoum.
1: Alaykoum salam.
10: Amna
1: akay jenn.
10: Ah wa ngay ciare.
1: Deug la.
10: Way rek dina li ngay wax jamo. Baye dal day koy tokki dom. Lañuy def mu jangal ko ko mu bax. Soko baye yef yef mu meuna doxal. Waye nak mu def ken ken baye da setan do. Wacc ko mu dem ci Allah ba. Nek ci lan nek mu hoy jige dara jox yeu do. Jere jeuf ndax dama ni ci biro to waye ma ngi leen di sant. Ñu ngi leen gërëm bu baax baax ak wa tay yeb. Ma ngi leen di sant. Ma jang ba fa nek ak jep ma ngi leen di sant. Ak mo sa bo be di ko. Dal Yalla dimbali leen buru. Dina gën jox Yalla Yalla taxaw.
1: Okay, ñi ngi lay sant bu baax kokku Baye Mbaye Diène la, ma nga Touba Bobarel di nuyu wa Touba Bobarel. Salaamu alaykum.
11: Wa alaykum salaam. Bala.
1: Ma ngi lay nuyu.
11: Yaara na la bu baaxa baaxa baax.
1: Turu ak fay wote.
11: Day ndongal ci Madi Yalla la.
1: Ñi ngi lay nuyu baax ndongal ci Madi Yalla.
11: Ñi ngi rafet lu baax ci wolof bi.
1: Jerejeuf.
11: Donu sa baay doon sa baay ko gën. Ah, ñi doon seen baay ñepp la ñu xamne ku yokku da nga wañi la. Ba ngi na ñoo ñokkon barke way nak fina la wërse gëna bari wa fina la wërse gëna bari de
1: wa mom nak limu wax dafa na ki joxe baat bi li la wax
7: doonu sa toli bay mana baye ko
1: gën dañe doonu sa toli bay mana baye ko gën la wax
11: wa mana bay gogi nak moy yaata na sa baye bañ woon dum ko kon do fekkon ben nga dem ko defu ma ngi ñoo ñokkon barke way fina la wërse gëna bari ndul na ma sama ma daana wax na jinni bu bokku bu ndul non de musu ko am ta duma ma ganon sama juroom benn kat ma ci nak na lu way do nak jiemal mu yok xamal na fi na la wërsel dina bari ma ngi na ñoo ñoppon barke
1: ci yulla
11: kere jeuf ñoo ngi rafet lu kaddu gi bu baaxa baax wërse gu yaat na lol ci ñi ñi nak waye nak lu way do lu nak xel mu yok ku yok ku ne ya wañi tek mbir dara yok ko ci dara nga xamne bu wañi ko ya ko wañi lu way do nak xel mu yok jerejeuf ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siaré jerejeuf
1: akay ñi ngi lay siaré bu baax di la sante di la jaajeufal di nuyu wa fa ngay wote yépp salaamu alaykum alaykum
12: salaam
1: ñi ngi lay nuyu
12: sante yalla ñu la nuyu jaar
1: tu rek fay wote
12: jam baa wa alhamdulillah ñi lay siaré baa wa
1: waa yow lañu déglu
12: allo
1: yow lañu déglu
12: sama ñu ngi ziar baax waaw li top sa émission di ko rafet bu baax baax ya ko ko ñay lu tuba ndam waaw
1: jërëjëf Serigne Yankoba Ndiaye Touba Ndam xamna digënté ba dess na sét ñoo jëli keneen di nuyu Serigne Moustapha Mbaye conférencier Serigne Moustapha Mbaye Sam ak Serigne Mousso Bé Niang mom Serigne Afia bismillah alaykum salam bismillah
12: ñu baat ñu ciar mu ne doon sa baay doon sa di baay mëna baye ko waaw mu dëgg dëgg baye doon sa tot comme sa tol di baye ba pare xagn ko sey rak xagn ko sey bok bo nek boy beyo ko lol sax de ci gëna bok waye bo do ne sa tol di baye ba pare ya bo mën ta dem nga ya sey rak ni ci jari ni lol sax de mo baax waye ñepp la don lu mo ak don dafa bokku ndax doom adam bu baax bayam lay doon bu doone bayam nak lu liggey bu am njariñ yok ndax kat bo gisee kilifa bu may sama kilifa gi wajuram du dem na lol na fi jakk tay mu tawax fi ci waju rafet bu ñim te neeg bu mu doon deug bu wajuram doon deug layl asim ci la deug dëgg ni xala dëgg ma bëgg laay ko aliou ndo mo laay ko ñaanu ndo waay jëla dëgg man xam nga ne koko wañi wul day yok te fepp fo xamne fi kep ko xamne ki ñu ndegal ak musul la am fo yendu mu yendu fa yow loolu naxari mo yow ko talbi bi ci bawla kep ci tol bok yep kenn ko ci xewlu bu ne da taxaw bu jeex kon ko ko da doon baye ci li def ñu ci yalla ci xadim ba ci xal ak rakam on bindu mbake ndegal ak ak soxna bu zomba ke ndegal ci ak len ñaan ñepp daat tan ñu yalla defal ak yagg fi ak mucc ak xewal ñepp daat yagg baxna de yagg baxna yalla ñu yalla defal te lu ñu jaamu yalla ñu ko yalla nang sax ci tuwa
1: jerejeef jerejeef ñi ngi lay sant bu baax Serigne Mbaye Dione la mu ngi wote fi ci Mbacke di nuyu soxna Mame Fatty Mbacke nek fofu ci Mbacke Serigne Mbousso bi ñam mom Serigne Afiyé ñam fi ci sumpa ba jaay ñam bay bolle mbay ñepp ñu leen di siaré assalamu alaykum
13: assalamu alaykum
1: alaykum salam
13: Serigne Abdoulaye nuyu na la
1: na wa koki
13: ñewal ñu nekk
1: ah tay de mo da mu jey jitu
13: mourid ñewal ñu nekk mourid
1: hmm
13: dafa mburu rek
1: kama xamne suma jigeey fi ñewal ma yax ci anjot ba reer way kon ma départ
13: ah ci kon ma faxé la gogol ma faxé la gogol li xew legi
1: waaw wax nga deug bobu de mo gëna gaaw mom
13: barki dem rek la xew way mo gëna gaaw
1: hmm
13: ñoo ngi lay ziar gëna bi
1: ana wa koki
13: ñepp nga fi dëgg
1: rek jërëjëf
13: di nuyu auditeur yépp na mëna ñepp ñepp di ziaré ñepp na doolu ñi jël tay mom def na né nit dal ñu gëna wor day am jox rek ndax baylaat de bam jëkke tok lam jëkke wax am mourid yi baat bobu bok na ci as gor day am jom te nango liggéey
1: ci
13: kep fofu la ko wër bo amé jom te nango liggéey yaakaar na né mom fu lu man di doon rek yow leel waji wax bop ma dar doxuy dal boko
1: ci yalla sun borom
13: ñu ni ñep di nuyu longal daru xuddos dekk naaw detaay yep baax
1: jerejeef okay koku Serigne Tall Ndiaye la nga ngone wote fofu ci kokki ñi ngi nuyu wa kokki yep 33 966 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam ñu jël ko salam alaykum
14: salam
1: alaykum salam
14: aw ñu blog ñu lay jaar baax baax
1: tour ya fay wote
14: aw nangul li yam fawon jaay Touba ndam
1: okay bismillah sa yanko ba
14: aw ñi ngi rafet def mission baax baax ak ñu tay lañ ci mooda dubbe waay sax sou dañ lay diggu
1: hmm
14: wa jox la aw kaddu yalla solo top deug bi yalla kon ni ko waxe rek do ni soli bay manam baye ko gën hmm lolu lu yaatu la te kenn ku ne man nga jey jang te ci ñun
1: yalla
14: xexe ba lepp lo xamne yaang ci yengu rek wala lepp lo xamne baye nañ la lu fasiyene ko sam nañ ko wara sam
1: hmm
14: rafetal ko bu baax bay ci sooy bay ci la nga wara bay lepp lu mëna doon rek lolu baat bi lolu lay wëndu waaw dañu ñu sëgg ko ñu lay xiar baax baax baax rek ci ñaan ci borom yalla yalla japp ñu dal liggéey baax baax lolu di baax
1: jërëjëf
14: baaw la jërëjëf sall
1: ñi ngi koy sant baax Serigne Nyanko Ba Ndiaye nekk fi ci ndam ñu jëli keneen 33 966 0909 salaamu alaykum
15: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ñaa ngi lay nuyu baax bay mool
15: ay bëpp ci def haa ngi di ñëw
1: ñi sant baax gi
15: dion bala ak len bala mo xam na wax sun dimbal yalla mu tagu ndimbal la batta sun borom de wa sa bla ngay binte waxna bat bu am solo bat do xamé ni da gajaaje waye bu gajaaje amna fu muy ñibisi ndax bo ñe wolof ne don sa toli bay man na baye ko gën ñi ne don sa baye ku gën ñi ne don sa toli baye na nga xam ci jé ñi ñëw ne don sa xëccu sa toli baye batay mëna baye ku gën boko top nonu bari nañ yo xayn way bo ci yibbi rek ñom ñepp bolé nañ ñi ñi yibbi ci don sa baye dana la ja sax don sa baye ñi wax
1: hmm
15: yepp ko li ci way bo len topé nak dañuy xawa bari ci man nako waxé né ci man ko waxé way ñepp ñoyam ko ñuy bi bu ko defé né lolu mu wax nak day lu am solo ndax bu gibissé ci te donno sa bay donna la jaata ñi wax cheikh abdullah sa bu ñu xecé ci kër bu jëf tool yi daw ñu ko dag dagé diko mirage tool yi def bay ab dundu légui nak ma détail bu wayju jogé dañ dan sét ka ca mak jital ko ca tool yi wax yalla fekk mu nangul won bayam nak ba xam tool yi xam yépp ba nga xay ni ña top do mom gis nañ lam doon doxé ak bayam ñu mëna doxé non lolu moy lay top ca légui ñu may ci pala ci waxtu bi ci yaatu wara jité waye nak ndax nak da la jitu won amna no ko topé won ba mëna xam li ngay jité ci na ci yépp ñen ciat ñu leen balax te di leen balax lool rek moy teñku bi jëre
1: jëre jëf koku moy bay morgay mi ngi fi ci touba daru minam ma ngi nuyu wa touba daru minam yépp di nuyu seigne abdullah hat mbacke mom serigne sonibou di nuyu seigne abou mbacke mom seigne fallo ak doom seigne gala assalamu alaykum
16: wa alaykum salam wa rahmatullahi Allah wa barakatuhu seigne bu teddi wa salbi
1: ñi ngi lay nuyu baax serigne amadou diom seigne mustapha may nuyu wa dindi yépp
16: ñi ngi lay fay balat di xiyare mbolem ko wote ekap mbolem ko deglu ekap yalla na la yalla de yalla ngam serigne touba ci bak alquran ni lay xiyare sang bu tedd bu sel li nga xamne mom lay xole serigne touba diko xole borom daru moy serigne khalil bakke mom cheikh ibrahim fati ak sama wasila serigne bakke mom serigne mustapha may yalla sa borom yalla de yalla ngam serigne touba yag lol mbacke ci dendi wi ci bakke alquran yag li ne wetli ko ni na ko wax wetli bak serigne touba soxna bint ko xede ma ngi xiyare wax ak soxna fati dang soxna la way fiif no sa borom da yalla ngam serigne touba ngam serigne touba mom ko dajé mom sa lepp jak ñu ngi ñënté yak mom nak bëpp julit xamna kaddu goku mu wax mom lu wër la do xamne kenn mën ko dandal donu sa toli bay mala baye ko gal su fekke ne sa bay dafa nekk ci ak dëkk don kang foori wala ginnaw ta xamo faati yu sel yo man julé da nga yarang lo sa bop ngay xass lo sa bop su bay nekk ci sa dëkk digënté bu yaq mu defal yow nga nekk ci dëkk ba won la ginnaw nga yob di jaxase dal ba sa bay solon de solo ko don na wako de way do no ko sa bay nekk ci ab dëkk di nit ko xamne kuy dimbalé doomu adam ku jaxé xel yépp la ci mom ci ku dik sa kentu lay kat nam lam ci man ci walu dimbalé mu dimbalé la te yow do dimbalé kenn don nga sa bay way do no ko kaddu gi nak dafa yaatu ndax foo tibbe rek man nga faa sori lool muy sa wajur bi nga xam ne moo ci nga jaaree gane àddina dal wa mu soloon bu la wanee ginnaaw lal ban toog daan toog nga toog fa nga xam ne loolu dogalu suñu borom la yow sa bopp lam daan dund xeexal ak sa nafsi ba di ko dund ba doomu aadamay xamal sa bàyyi yépp xam sa bàyyi dem na ci saayir waaye demul ci baati lolu mo wér kaddu gi na yaatu na lool noo ngi siyaare rajo bi imam bi sëñ ahmad al shafo sëñ abdourahim diop moom sëñ daru asal njaay di siyaare sama awa soxna naal njaay maa ngi ñaan ci magu yàlla yërmaane yàlla ci dara ji ngeen ngi mindeef sa boobaa wa salama ci dara ji cheikhu na ahmadul xadim mi nga xam ne bëkkër moomanam ñëpp sa war rajo jekke ni yàlla nanu yàlla boole nu mbaa yàlla ëpp jilit boo xam ne yaa ngi ci kaw génn te wuy ji waa suñu borom lépp loo xam ne mas nga koo def ci ñàkk mat doomu aadama ci njuumte yàlla na ko borom aras jékkal na ko mbaa yàlla bañ ñoo topp dara ci seetlu ki nga xam ne moo ñu jëkk sawar muy cheikhu na ahmadul xadim may la jërëjëf.
1: Ok jërëjëf Serigne Omar Diop moom Serigne Moustapha May Mbacke mi doon woote foofu ci ndindi bàyyi sa yeeg projet Touba Dindo di ñoom ñëpp rek nuyu naa leen ak si bàyyi noo xin kan di leen jaajëfal ñoom ñëpp. ñi bëgguna duggu te dugguñu ak ñi bëgg duggu te dugg ñëpp ma ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen jotaay bi nekkoon waxi wolof ngeen ci doon ànd ak seen mbokk Abdoulaye Sall ci seen rajo IKB FM 103.5 kaddu gi doon bàyyiko fii ci Ndam yàlla mi borom jàmm tem ko tekkum defal jàmm gam gi yàlla nañu defal jàmm wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf
17: لله كن الأقدار يا الله
18: سفي البقاء به لي بك يا الله
19: Groupe scolaire Les Pédagogues Groupe scolaire Les Pédagogues Serigne Muntaka Bachir Mbacké nek fi ci Mbacké en face Djoumaï Serigne Cheikh Saliou Di mo len oubil inscription ak réinscription année scolaire 2026-2027 Groupe scolaire Les Pédagogues Serigne Muntaka Bachir ginnaw résultat yu am solo yu mu def ci certificat de fin d'études élémentaires ñewuti ci BFM def ci résultat yu muccu ayib naka nonu ci bac 100% L'1, 75% L2, S2, nous avons 77,27%. A 4 mentions bien, à 12 mentions assez bien. Groupe scolaire, les pédagogues, c'est le Muntaka Bachir Mbacké. Les parents veulent réinscrire ses dômes. Ou bien nous avons un peu de temps. Les modalités d'inscription, puis il y a une durée. Bulletin au deuxième semestre, copie du diplôme ou attestation de réussite du BFM pour les seconds cycles, extrait de naissance plus photo d'identité, livret scolaire, photocopie de la carte d'identité du parrain, l'olé obligation là, test d'entrée possible pour les classes d'examen. Kep ko beug sa dom am jang li mu muccu ayib ñewal fi ci groupe les pédagogues Serigne Muntaka Bachir ak jangale kat yu ndotu lam lamé sen xam xam kep ku ci bëgg am ay léral mën nga woté ci numéro yi lé 76 569 00 65 wala ci 77 543 48 23 wala 76 529 87 57 groupe scolaire les pédagogues Serigne Muntaka Bachir 38 ans d'efforts et d'initiatives pour la promotion de l'excellence et de la citoyenneté active.
20: Yassir lahum bi lasi tasara
21: maktabatu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali juga kebe kër Serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit ñobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak mo len bu mucc ayib Kamilou Timbisi bi Kamilou Serigne Amadou Ndo Kamilou Serigne Abdoulaye Hat mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Daru Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Si Kamilou Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Daru Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu Serigne Amsatou Mbacké Teri jambaru l'islam di di Serigne Abdourahman Mbacké da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ téré Rawdou Rayahin téré Serigne Soyibou Thiaw téré Bay Bay Gueye Sile di wax ci mbor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé ba nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son nak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbacké dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokki jappandina ca barab bi a xet gu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacké wax bagage mbrit yobul julit wax sañse waaw chemise alaaj yi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeerna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin beti kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari téméré mètre ak jurom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurigni di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
0: na jaag abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
2: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
22: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fajar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma joom roy lu bax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu bax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg gi ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci wayit di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci wayit di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yotulit sara jot nam ma saxel mi tejel njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yib sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: doorat ku dégg li newal dugg. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Bépp ndaw bu ca sàn ñor jugal ta daw dal di dikk. Secteur bu jotee rek jëlal sa postu tek ikka sa 3.5 kay fere kaas bi amul sik. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni ki. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la réeroon ko jël ikka bul ko sa fee. Daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Aki dembu lanu fi teg mengale kok li nuy dund. Tek ki koot ba nga xam yow li baat di wundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maag sa xel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu li daw yi fag. Yàl na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg. Seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yeen ci Al Azhar gi Bañ Mband.
2: Ay wolof lañu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yeen ci Al Azhar mi Bañ Mband.
2: Ay wolof lañu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tuddu.
2: Jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. Monsieur fuñ dajale woo ji nax ju reeb pa fay xand.
2: Saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd.
1: Xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand.
2: Woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd.
1: Mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 la 976 nga bind.
1: 0909 jël wolof di acc aw tund.
2: 0909
1: jël wolof di acc aw tund.
2: Woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd.
1: Mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 la 976 nga bind.
1: 0909 jël wolof di acc aw tund.
2: 0909
1: jël wolof di acc aw tund.
2: Woote leen subateel ndax
1: c' est heure car lan ko rëdd.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd. Seen jataay bi kii koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngale wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand. Seen jataay bi kii koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngale wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand. Kontaran tuturaala 976 nga bind. 0909 jël wolof di acc aw tund. Kontaran tuturaala 976 nga bind. 0909 jël wolof di acc aw tund. Bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Ndax ikaaf moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg. Bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ku rëdd. Wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand. Muus yafum dajaloo wee ji nox ji reeb pa fay xand. Dégg naa ñu ne nangam ku koy réere lee nga fànn. Maa ngi laaj ku amul njëg lu yomb ndax danga ko jënd.

wañte neew wañ bëgg ko baña dem ko bëgg dem wañ ta banex lepp nga wuté mom duggu wut yalla do jihad moy jihad digëna mag dama dem ci ci mu dundé ci aduna kon wara watandi ko boromum wara watandi ko itam moromum moy moromi dama adamam yi mu dekkal mu dilen wara watandi ko ñaari watandi ko ngir bañ leena amel haq watandi ko yi ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi leen dund mo leen mom kon alalama ku yak alali jambur toñ nga fofa lolou motax ñu haramal lepp lo xamne li dafa joge ci yow jëm ci sa moromum jamm mo xamne jullit la wala yéfer ci ngoy lor tambalé ci jëw jëw metti nam tiss na tiss go xamne bakaram sun borom ñiñu leena tok lek nebb jam bi nga jëw mu dé nga lek yappam non la sun borom ñirele jëw jam bi ya ahmadu bamba waxna ci al jahru nafi wa qala qi khayrun lan bi ay takarran nuqbat an nisa lamma limat atha qalat hadhi kabir baynaha faqat فسقطت مضغة لحم فحرت صلى الله عليه ما هذا الشرف بأنها لو تدعت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها تم إلى الرسول من في جنتي ينمتي مسنن وچل وچل وچل تكراركو مي واحد تيجي تاني تيجي جنية موي سيدتنا عائشة رضي الله عنها جابنا بنا خمينة أمونا بني جيجين بيو سمو نيوم waxtaan ak ñoom bay dem mu ne ak gudd gudd mu ne ko xaxandiko mu xaxandiko lumbu deret gën ci ñu ñam wadi mu ne ko gis nga lumbu deret yi moy bakaro jëw bi nga ko jëw boko wanaasu won yomal xiyam faaw nga jaari safara te askana gi ngay askana ci man du la jariñ dara mu la jariñ lenn lu tax nga baña jaari ci xofé moy wala ci du halal jalil nisbatu sama ila rasuli nok kon jeuw ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal ni ci dund tay seen bakkan ka nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy pes ëlek ndax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bam patay wax ne la tal tamis bin uyubin nas ma khataru fa yahtika allah sitran an masawika wazkur mahasina ma fihim la tsuru wala ta'ib ahadan minhum bima fika mul di sakku ay bi nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banot diko wax nit ni bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti sa sutura sun borom na xoti say ñaawte woné ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non bu ngeen tuddé dal ku ci nek na ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal ken ci ñom dina fika amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bi fika manam ci sa gimiñ bu wax ci kan lu ayibal lu koy ayibal wala dina fika ci len li ne ci yow manam ay bi na len di ayibale yoy di ngi ci yow wala dina fika manam ci cër yi ci li ne ci yow mo xam da nga pis ci sa bet pour ayibal ko wala da nga jinj ci sa lox wala da nga wax ci salami ñetti yeb bu ci nek jamtal nako te ñep and na ci di deug yaron tabi sallallahu alaihi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla dem bis bu mujji ba buy wax na wax yiw rek na wax lu rafet rek wala mu noppi are ñaaw yu bon lu mata mu yalla warmal nako yaron tabi sallallahu alaihi wasallam tere nako mudi ni wax démocratie démocratie bo xamne da fay matale ñepp sam si arab si dañ dan def buñu masan werante ci dara bëgg ku leen até ñu ci yonent bi dañ tollu fa ci gannaaw keur nan mohammed jëmal way até lu mohammed jëmal até bu ko wo ci turam alquran dal na inna allazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qulun wala annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum gañ nga xamni ñi nga lay wo ci gannaaw tapat ba ñepp ci ñom de amuñu xel ñoon da nga genn day moy genn ci ñoom waye nak dañu xamul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tek nako fo xamne ku ñu wara warmal na ndax wax na yeefar yi ne leen di seen togn bari bari bari bari ci muhammad ci seen biir buma leen alak na ma daan alak yi ñeek ñe fa ma kana allah li yu'azibuhum

0: mo fofu la yonent tambale ndax yonent dafa bokk waliyu bi wilaya gi ba nopi nak am mubuwa bolé ci risala fofu la ci frak sen wote dalé bu ko kene da nga bëgg misal ci aduna ci mu jëfé
1: wa akhrini
0: ba cete sire ci ahmadou bamba da nga gis ci jaar jaaram ne liñu wax siddiq ya moy ngeum bo xamne dara mënu ko fété xamé wo ñu neex ak mu naqari té aduna bëpp buñ dajé won dila taxel mo aduna bëpp buñ dajé won di taxelu la neex nga yemalé kep mu bayila yow dong ak aduna bëpp and ak ñu wërna nga yemalé kep kep do leen xamné ngeum siddiq ak ngeum bu yenen bu fekkone ci misal dañ ko lak dañ ko ray lak ko ruku ko bamu moy ñi jëri doom ba ko am basira dañu degg mu nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax seen ngeum dafa jaxaso seen yaq ak seen deret ak seen yaq dara mu ko tagale ñoom fofu la ngeum mëna yam kon ghaayatul iman moy iman ya ahmadu bamba ndax maqamu jëg ñepp tan na ci abdullah ak khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fofu nak la mëna yam dara mu ko wéss
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam.

yuhibbu ila ahlihi masrura ak buñu jégg sirat ndax ci barab yi yépp li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kenn ku ne sa mbiri bopp dina la doy sëkk ba xamoo koy lijjante kon wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sëriñ bi nee na nañu delloo si xel yi te kenn ku ne xalaat buy teew ca kanamu boroomam ëllëg ci bés bu doy waar boobi ndax wal mawte yab'athuhum Allahu jami'an thumma ilayhi yurja'un kenn ku ne da nga dekki waat jàkkaarloog sa borom mu lijjanti say mbir kon fal yaxdari alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim na kenn ku ne wattandiku mooy ndigalul sun borom ndax mën na koo jural finney tey ak mbugalum ëllëg fa may yaamal mitqaala daratin xayran yara wa may yaamal mitqaala daratin sharran yara cheikhuna cheikhu xadim leeral ko ne wa kullu ma ajraahu shaxsun min amal fa sayra jazaauhu yawma alwajal loo mën a def ci lu baax wala safaan noo mën a def gis payoor bu dëppoog loola yowmal qiyam bokki julit yi bokki taaliba yi saari'u ila maghfirati min rabbikum sëriñ bi nee na nanu gaawtu sàkku njëggalal sunu borom tabaraka wa taala te saxoo ko ndax la maghfiratu min allahi wa rahmatun xayru mima tajmaun njëggalal sunu borom subhanahu wa taala moo gën lépp lu nu mën a am fii ci aduna kon toobo ila allahi jamian ayuha almuminuna laallakum tuflixun nanu tuub bépp bàkkaar bu ñu mas a def bu ñu xam ak bu ñu xamul bu ñu yëg ak bu ñu yëgul bu ñu tey ak bu ñu tey ndax fa man taaba min baadi zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatuubu alayhi inna allaha gafurun rahim ku jadd jéggulu fas yéene tege ci yoon sunu borom dina ko jéggal ci yërmandem ji yàtu ji sëriñ bi nee na kon mi ngi dénk boppam te di leen dénk yéen bokk jullit yépp ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla bu baax te sellal ko jaamu gi nag na ngeen ci jiital julli juróom yi te fonk leen bañ leen a sàggane di woor weeru koor di nat azaka ci alal ju ko mate aj màkka bu jàppandee lépp nag ci sellal ndax wa maa umiro illa li yaabudu allaha muxlisina lahu ddin te sëriñ bi nee na bulum su kenn wala nee na sëriñ fadixin min fasih bay nii ra dañuy wax dul mel xëyar xeer sopp ñu sax ko dégg ñu ko allah nee na naaju wala li laaj di fa di moom sëriñ bi jàpp ne lu ëpp te sallallahu alayhi wa sallam loo xam tere yi su tan te bàyyi àll képp umpu li nga nag ko ko li ta xam bi fat ku ñu ko mo la ñu le non lepp lu ci njabootam di jënd doom dina ru ndaw ak dañ ko sen fat yek sen ta ku yor la ba mu ndaw sen ñu de gërum wa suna bi ko ila anna hal ko ci di ci rek su ko te ñi ngeen di ma ak do bi te na tay ci tele yi ngeen di lam ta xilu wala cholin yi ci tawra yes daw ak ay teggi lu amul bi sen di fat no digal naw l'islam boole shaytan mu bi hal sallam ala jamaa shadd nu bo nu ne ato bu nu bomé bi bi na no wal mo jëm ci wala na afante fat yu allah ta ku ñu glass bokku al nu

0: tebakaru borom nar merle ernawaru jehdu sigran ko yobu men mbé ko ñabedama ka rat karu ga seba jëm ci teewa mu en fi yor xamne balli mo iram gay on ya hauna abal mam on tok la kablo labi nek sey bang lem ci gande pang daldi fa ban sa sot ci mari nan na ñana bisab kérof mu ngi tane la lo nekul mu jëm ko na kéro lu fu rabbi gi mu sabbe kéro fi asma sama fil bay na ko do wa inna ma alahma allati kabdalu min maut nafsi jada raba masaybul hilu so ma al mashir misla fil ni wa kulli bi tama li al yawma bi ja ila shi aqiqatul abdi tubli fi banaji li najas fa shahra wa ali ay tayyib de tubli allah wa salam bi wa makka bada ji wa da kal hajja wa kal banaji bari manami jam ini bilanti ba an bi mamari ba tin tayyib koran kha iri la dam waxon fil muy debar alu ba ku makem bi ar mura am nga yol liman bilubin ala mu khal dam lola waral magal ga wona may ni le la yonu bi jegam yoro je kero yalla ci mustafa ñu dem ba marwata ño dara ja xeb lu muy ka ha bara sax ya illa harwal jawara tu nur azar rasul khayra nani aqdafa kuni khada innani bi mustafa rasad ni ba di kerog la ibrahim ci bahrama la jël na ri galu mo bo xew dik taxo fa kanam am dan ba fa sa mal ko ne akutu ko mal ko ay babre ñor ba ci ban ba dal di jollit badrama mo mu war kero da war du babax ban ba mo no ko de don ko do ora ko yo bu gam buural toba lim halulay ko ndok la ban borom ba ilin di lo lena ba wesu den balé moko ciangé li lak yor dalgat na kiri bisub bibi er giri giri an la costé debu maranjé la qur'an atiminé kur boy bi maana mba karagwa kamaru an la wacc gon ay taxaw ni la kon akiri mi dalgay té juromi fan kab la bisa bela da wali poste bu lendam le nak ba fali mo dal ya jaari lu simé jaar daw mé ba bat ci té jëm daw mé mbolé go tubar ye harme ti mal wax malekani inda dawme ma khat ka banel tasema ngi ñuuno melne dangang ci taxal mu taxaw te tax ci ko tabaxo kuma na ngay kuma andeen ko wax mu tek gendarme rek gendarme amal ne gaay daru ko jël ko kero gouvernement la chen nañ ma bu fi ak la baadu la ma tu la ko lo xaar ne bun ko wer ade mi la yor e mang ay sawul mo na hon tol mustafa ay wa dana la ndang bo xale du du ko on set marol no sono ga ñu dal na bel ban ba delu tabina ko la ena ila wa tabina yakhlutu bi da ga ñam bo na ko set bu ya am shaniyam
1: fm
0: di jumla ay di ba wacci di ma aji du du yor di len du ko fe la fek na ba mu na ko yaa iblis na ko may balis bañ la dana le dimbi la balé sababi ba ci kar di len kero ak balen ba xal andak machi wa ga di jom andak lankar bolé ki da gromé tamot carte ci yel ban ba jey ci ci kero ak ci ban ba suru ana ko ndaman yema ko boutu dou fan ana ko yep ma suru ma sam sakam asek ma am dudu ma may dal kamil ba kamal ba ubbi munafiqi te muju nam bajjo se kero ak la xamné to ba téré ba mbirum dudu ma kero ba dal ci bil ci kifiri cheikh ban ba kessen digan qur'an yalla le tsare tire di san di xoti leg leg mu arci ya ak madam ya garde ci sam tay nga su xoder lalle derba na ko ya ko yon perdi comment na di rebulu kerolu si di ma la ande ban ba tu mal bi am ban tay sala ay ko rotal ban nga ñaan nga fi ma ma nga na ko bis bu nek ay mar di xim bu mu le ci de pluñ ma fa ci sama wer mom la du du mere ko dal ko fetal mom badal ban la no ñu def place duudu ban interdi ñu da dem ci la gaje def ko ma mu de bang dang ma mu da def fi jebulu bu cheikh ban ba jayon ba ma na bu ja ko wax mo ray ke la lo taxoon cheikh ban ba juroomi adam ba la fanan ma na ban ba ban ba julli na fa ñaan fa ma kan ena man ten a sa fo parang de na naño gi mu war ci ko way so fel male na samal ba ya qirami dañ lay ma ko xox xar bu len dugal sa xar or bisu dibe ñu ñom ñaa te digg bu program ya se ko ay se kero da ba ru dañi wax se kun sa al trabul tan ni abdu ha serigne bu mo rabba ñu mo yalla mu

نبي الهدى.
daaxi ci kal kondu katel ngal mbocoor yan da ngeen xudde ak la daar yow te atte mu kanak moo ko babraw gaayo dëngëm bi ñu tawatul balaayo suratul ahlaamu bi amti naayo sëy bi naaxi nañu bàmbaay kaanin ba ñëpp suqula ñu bàmbaay kaabal man fekke ñu taali gamani jari bi ramani jaayo bi aabi takkaw bi xamyare kub deram akub dinaar nayam fa daam te du maye behinaar bàmbaa kumal mooy dani rasul moo ñeme mooy kenn ku yeg ci mbooloo waxila rubbu rujin ka alfin wa rubbu alfin qimatan ka ufin muhammadin fadl yafuqa tasniya wabaaxa jamana alxudaaya maqniya sëriñ bi cam feeca qiyaas mu yees ko cama palaas boo kawutal mu jeel ko sëriñ bi ala ci desam lañ yëbal si yaxamta moo tax moo ni far korandal ku mbenu sahila lañ yëbbu beetin sahil baraa moo tax ambaadin ku yëbba de xiima kamar sax mbaamu nanga guddee mbaari fa ta luñ taamu jaaraamaam si yaxamta yaa gëm bàmbo yaa taar yaa tawe tëgam yeneen bi yaa jëka bapsa mbir ci seenaa kenn jëbal sëriñ Tuubaa nroowulaa kenn gëm yàlla jami nañ bi gëm sëriñ bi moo tax gëm dogal bi attan yen ba gamu ndogal ci aamuel fugraasi ñu ne sëriñ bi def baraw faraanse seen bu rëy bi gis na mboolam Sénégal te tabatoo kraanoo nixmarijaal farajulu rajulu man yasbiru fii baliyatun wani ani aïchatu fii chabrul jamin mbakke yaa wakiilu yaawo rabul arshimaada yoolu natiiray booy ak bari jaloore ànde gudu tànk lembar di luure yaa bi demoon ku naa tiyeeti kongo fekki sëriñ Tuubaa nag ñu leen ma goolo yaa bari ay ndam ca bari jaloore yaa de mba romb géeji romb toore yaa juumee deminan ak arafo yaa dem Tabaa ak margata ak masarifa saare fii madin mu na waraa mu ne fulaa gàkkal araam nga sawaraa ahmad yaay maye ibrahima yaa na xabal maqaama ibrahima ndamm nga leen tagoo nañ ak sunwaaba saa nañ tey ba saare Tuubaa adaalay bar rahmataala say doom kembanti bàmba sàmba yaa ko osam koom kappabiyon ba barasolu laay yëkke sëriñ Tuubaa damu nga leey seleer wa nga ñi coollu yàlla fen nga palaa santante yoolu yàlla yore faraase tëgnati maa rabbu ngir xam ne man nga xaw su man nga xuddu yow na mëre cendi nga seen yaaya sode na ñi xëccoo baa mi daaya sa moore gaaya xaw jubi dagannaar ndeka nga jëm ñu tuddi siidil Mukhtaar yaa ja taaj màkka cioonu bàmba yaay sam soom cioonu seexi bàmba lu nekk yaa ko jëkka am ci soo daan yaa ni masal dunu musal cey daan yaay ni mayul yoy ni càng bekkoor yaa daa defal baaboolee ñi bii dóor jini ni ak miskini yi ak ñi baayo ak na fukkat yaa ñoo nga waayo amaana kuy mbokk yi dex baaraam ba te xam ne yaa salandayam baayam ba mu ne fu laa gotti defarta jër yi mu ne fu laa soxlu ba suusandam yi yaa wala sant yàlla ak yeneen bi ngir boo taxaaraa ngoo nga ne di bàmba bàmba takka na remi daay beetu amul koy tekki kudul borom kun mbarum sëriñ Tuubaa mu ne su koo daan ma ngay takkee ndoom ba ma pii di waal maamante yaay wàcc na am ya amu ni naan galliw loo ci maaram yaaram du gaam-gaam loo ta dem ba xaa dem walaa waaji nekk xam ne maasam taxaw naa lii dana gaay baax yi waaji ko dee du yaramuñ balaayi tawayamuñ na tii ak bekkoor bii tawayamuñ bonbon yi ak bakkaar bii ilaay tubtu tawbatan naswaa min kuli maa baaltoo kabiye bulu kana xalaate ñii parnoose daaway wayi dabaloo suusi asanalaaw min al cheytaane wakkum laa sibil min al jiraani
duwanin tabasuki, duwanin takaburi, duwanin ta'awu, duwanin tanasuri. Shaitan adi mermi ve gayel ukadar. Tuna abdi adalam, digon da ofin veli. Kana ayego ana ki al-Qur'an di yallala. Inna siyati alayo ana ilah. Na beki ahli dokti amdak jamono. Dangal izala kohole sina amano. Bunyi bena tuba, yoga tuba. Kebu yeji emi nel hukaba. Kwae zey tuba. Bunyi yeji ko anak. Bunyi yeji ko jamal kutore deyetek. Kabaraka la'auna de botoni. Ki ahmad il ma'ama ona agrakani. Ki amzimin ahmadu zeyti ture. Yangan katuni ma'ide ya ture. Kabambone goye divlan. Kababaram gaan na mudel di gaan. Kaya nga wa atun ni kuto o nyoro. Jebu ni wese bo o fude toro. Kali ba matare on tiyemi. Yalla go se ek de kibar kereme. Kereme yalla doli ku ima kama. Aki ndayem kaya bu ib kiyama. Amin amin wa sallallahu. على النبي ومن ولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي مصاب الفتى واجي في توبة مولك فاطم مولك يلوان

0: teew ñu sof daje gi ñu fa ñu teew ak ñu taxawal presse bi ñu nekk ndax ñu mo taxawal
1: IKPFM
2: bismillahi ci barket
3: sharing bi no ngu de ti ñaan faqir da fay nango daga nangol lepp lun la ñaan ndax yalla natal qarn bi nangu dagaan ci mustafa mi nek marwata ak safa ak aqi amnil mustafa mi yalla jebal qarn bi ak aqi mbolem ay rakam ak aqi sen baay ñu am ak aqi sheikh bamba sharaxnu natal qarn bi mbale murid ya pangi tuub dire ci bakari ne joob baluna bay bay dina goob sharaxnu natal qarn bi
4: mbanja dalay baami bob tazan jabat tawadilat ñi def maak antal pare may lapp towa qarn bi aw ma maqamam dilawo waaye muridi ñooma wo na tawatal te bunu wo shawla miñay wo xarnu bi tey ji ma wax bana taret ngir yaama def antal paret yaa fa bi qamqam ne yereet ci sama xel ci xarnu bi kebul ma tangam lu ci ñaan ngir le ma bon tey ku kañaan muridi yeppala ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy soonu faabu leenu ne wooy kunu yafal bande be kooy mu dellu naatal xarnu bi gisunu yaay te nuanguraam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bootnu ngala daam roggu ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boot ñoomi ñu boot seenu njoboot ku munta boot nga jox ko mboo ndax yàlla naatal xarnu bi tafam murid yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal foo toll doli seen alaal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa bam tolle marwata ak saba
3: ndax yàlla naatal xarnu bi mboolal murid yépp a ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal di gooy ba seeni at yaa ngi booy saraxnu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiiba xiif luñ togg bargine ko fuuf cheikh bambaneel gën ni mi ndeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñu yooy xiif tax na gorsu naw di jooy xiif tax na yenn tooli booy sëriñ bi giyaatul xarnu bi tax na ñi daan joxe ngi laaj ñi jàpp seen sa di xaaj kenn deetna fenn ba waaj sëriñ bi giyaatul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na cër yi tóot ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaatul xarnu bi sëdeem gi tax na ñëpp jooy nawet di sax dootu ñu tooy leeg-leeg mu war ba tool yi gooy sëriñ bi giyaatul xarnu bi xam na ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu rojal daanu rojal si fesal nga sàqi xarnu bi si yërmadeenu daa defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leer reggal nga mboolem xarnu bi sa yërmandeenu daa sanal jigéen ñu yaanu daa amal te ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaatul xarnu bi
4: ñii seen sag-sag gi kunaal ñii seen gam rekk kunaal
3: ñii seen gaay daggi guna ngir ñàkk gi ji xarnu bi at moo na ndax muy tane daaw muy gën a fàddelu gannaaw bara bi aay seex dinaaw ay mbàkke giyaatul xarnu bi wuyinu na wuyinoo ko torox yalwaan amoo kula sarax garab bu daanoo ko bi lax bambaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu ne jirim garab yi ndaw yii di jirim meññeen ma say mbir maalam lii rekka dalwaa xarnu bi alaa waa ak baru chamaan jamono moo mën a sabaan xéewli daf daa wala ngaan ci dabi mbooleem xarnu bi libeeg sikeeg safaraan landaad yoo muy wala ngaan nuy xel li koppi dinaan
4: watay korne qarnu bi astaghfirullah alazim tuum nan la ndade bi kom tamuy lu neexon borom ngir bi le wute qarnu bi khawal gi daf da awal wali bawon ci nun dikel kale mo tax ma jog ji pel peli sharin bi geedu qarnu bi khawal gi daf da walangan wax sen nga wute nga ak sayan xam ko rak tund ak sayan sam no xam andal qarnu bi wacc nga yaw nak lo ama sawa def nga ko jox ko mata jox dawonu nax dawonu ñaax shadon nga mbolem xernu bi ganchax gu ndaw gi weddatul mag nga yar kien wuddatul mo tax mana ala suqatal njambali wan ci xernu bi njambali moy gaay ñewon dawe ci xewali fi wan tay ñi def ñu baawon ngir ñak gi ci xernu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci abu tengi añalaax jaaxal na mbolem xarnu bi leg leg nga ci am murid muy taxawal ne murid wala mu xacc def tarit ndaw jombe gaay xarnu bi and ak commerçant jaay ñi waja seri baxay te xamne yaadun sunu baay mati nga na atal xarnu bi ñi le nga xacc def seef ñi def dak ngir bañalu of ñi daw baraw benefif mati nga na atal xarnu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale bi da tuum nañu mbole nda bakkar ji ka ci xarnu bi yaram nu tay yaru nañu dootunu fo xaminañu dootun nalaw yaw nañu sharh na atal xarnu bi soñu joxaan nak lañu yoron dootunu def nañu defaan xana ay goone yaru nañu ku wedil ajal xarnu bi yaram lu nañu tarax lu nañu juay nañu len sharaxtu nañu yebbu nañu soppi ku nañu sarahnu na adal kharnu bi nun tuqunan sun kari bay gada adal sun bay tuba di kar bamba di ay serin bi jadu kharnu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len anan ya len joxam lañ yoron yobbu nga bo di kharnu be ki yaani yeccu nañu tay xamna nga beydu suru boy ya amana may lu ko doy mati nga na adal kharnu bi bawal bawal jolof jolof mbolam pelak narak warof kedul ko ami yeb serign bi gadul kharnu bi ko xamne daana ami jaak daami angara keju mi an ma am den mu jek serign bi gadul kharnu bi ko ma sa am yaari wata soxla waren nyaari mata temun ta am jago mata serign bi gadul kharnu bi ko xamne daana mi tax tey mi ngeegi ne ba baax bu gene feex bamna ci faax serign bi gadul kharnu bi kër yaangi wéet bana jondung lan lañ yoroon dabi korong ñu dooni bu dabi koyang serign bi gadul kharnu bi tuba abi sax perte nañu ñi leen gamoon pel nañu yaawoti fay nañu yal nañ ye ci kharnu bi nar yaangi yal na yaar yaangi yal wana ka xaar tuba abi sax perte nañ ñeen gamoon pel nañu yaawoti fayna yalna yes xarbi ñatu ki wan far nañu lang fañu leesen falang aduna ya kano welen sharin bi geedu xarnu bi nar ya yalwan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe nar way mbakke geedu xarnu be way mbakke yu xunan bade walno so e xenu de melne ku ram ku de yaatil wa xarnu bi yaw yaay donay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmada man nga defar wa akharnu bi man nga defar bitee kibir defar nga baado lo kebur yaadini adal baag di ber jak muridi kharnu bi man nga kanam man sa ganaaw lo samdi yalla amuna waaw lo akhfadi wa anina waaw wax len ñu naatal kharnu bi shamir abatina adaram na kharnu be pam ngaram ci am daram joku gam nga ma ngeriñ wa xarnu bi male bu gaay la xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag da am ngir mu onu may la jombi ma am bo ale ak muri daw dir am ak cyanta ar wa xarnu bi bamba mune islam isal ya jigi wor wa senegal defu la jalle genngal seydou zator xarnu bi cheikh bamba ya adin bambula am kuzobu dootu ñaane naan ko maane de di mbaane teen sey ka sa mandal xarnu bi kuzobu gennari deram be kor bi dootu dem karam kona joram kaasum garam ju xidumar ci xarnu bi geju ikam jim da adatam banako secc mo ñoyom musiyabu ko anandal ko xam tokkan bi gayna xarnu bi lum loona fore weon ram loona kangem bi won daane bari bi neewon amul ni roo ji xarnu bi sharab andari qam qama musese kyanatal wujem ayam go soona ñi ñu wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dabine xareet mu soppile nak watay sareet du len ganeel bañ sareet wacce na mogu akharnu bi
1: talib la mali be azida ta khalim am du jom du jaar
4: ta am karam du gag du naaf du fatale ci xarnu bi de du su do nga e de tam du se jalaaje ci danam muy geegeel waande janam te mustafer ci xarnu bi
1: mbamba di geej ngo tabi geej
4: be ko geege ne ko ngi mu di ci yare bana geej ni bi tool xarnu bi lu baax lu baax ba weso baax way serign be jall baax baax ngeen bi xoti baax baaxale gaay xarnu bi waaji la sopp dal li baax waaji la wedi dootu baax waajo geureum mu gandi baax waayo ko warna xarnu bi waayam di hit gaari ci laax dootu li mbo sagar de daax loxom du daar de ci baax ku weddi laajil xarnu bi ku weddi li damal lagan isaadi mbar mu manugan yaaram la wote naak sagan bamba ko ñaak ci xarnu bi ganeli daam yi gana tur kel munu ko takkadi root mba xalima ke daay ko lotal na mboolem xarnu bi xarba raw na koy qiyas lu xel dajul de zukaras fugras raw na goru faas chakani te xarnu mu ajara way baña selaw gudeek ba ceek baña nelaw baraw ñada wayel ci araw ngi limi def ci xarnu bi cheikh bamba ya bari njariñ farin nga wote nga akariñ serin ci ay sen serin ya ma leral xarnu bi sani si ñoron fata for chandel li mel li mier jantala mo am faw xana wer leram gi dar na xarnu bi cheikh bamba ya ding man duar waajo tabbi do turer ya jand say ga di wer leri gando ci xarnu bi nun soba nan la jallenu way mbacke bul di am bayinu yamal qiyam yobale tiob mbolem xarnu bi cheikh bamba ya ngeen di kanu cheyeni doyna ni dono shodon fetali akamu say bala mokal xarnu bi bilahi yernon ci yaw moy nan ci awlu mana xew ngir urwatul ushad ziaw de su ko dok ci xarnu bi cheikh bamba ya ngeen di wuru fo gen xanjer dal di ru gor sala aje dootul doy nga takal xarnu bi daf nan la ngay sunu takay di sun bitim dila jaay ya gani bay gani na jaay ya gan xare di xarnu bi cheikh bamba ya di bi door lambur de wutina ki cior serigne sobu yi sambar ne ko ñu natal xarnu bi.

tubari juyo wala la bamba not ñu na ale na taala gaay xernu bi sharab de gom la len na ca dox yoyi sanat ñepp ñu talibat ken yangul ci xernu bi mu jallatu ak ca ganguna ay bur yalla ran koy mi day diwan bi joko seni gaay kalak la te xernu bi bila bamba adim kalang mu ajap seitané welen batar ko rend ca gabon ñi biso ak xernu bi khataltu fil bairu layin kab kabonat bun amin maalamin walamin muaka bahon wa xernu bi yonenti de ahlu badar ñu adak ko karke kor seitan er me el ser labi de ci xernu bi gabon ñu xamna ñi biram galwaño xamna ñi biram lambarna sharani biram sar ci orna xernu bi karak labi na waw marabu bi bu len ci gaaw leeram ci sarna azamaaw sarna juuji xornu bi tuba amina ko nan maro soldar sina an kabun maro labina kabun waro ñi bi li nga xornu bi te gaay la azamaaw bari yep bu ala nañ na waw gona yi dayna sa gannaaw ndiom nga lambi xornu be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al wa xornu bi ala karak jaama gorok ke dok serigne buura ke dak bakka ki jaambur ñeppa jak jaarama daam ci xarnu bi li nit ku ñu la nit ku wex digandi askan jeex fu nek daam diamna wab seex bu mana yar wa xarnu bi binde bi yaal fali bor ko ma saxay taal babor di xali ya taaji for fajon nga aaji xarnu bi so daan si war nenen neerem bi la an war naam ñepp di sante kay garam ngir ya debar seen xarnu bi ko merci na la merci ñoom fal ya ngu na moji doom wala fi ne amo amaram ya adambe tegi xarnu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu wax kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara lewon nga xarnu bi lima amu sahran e kamal keren bi bambalay nizam gignana moy abori jaal xod bi en ci xarnu bi mbolo mi qawseeyan ya soob ngariñ aon wa man nga ruñ yaron dakal ngey du xarnu bi qadiru yaasal ngey bi dam ci jaan yaasal ngey bi dam zaazali yaasal ngey bi dam kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoñ shariatu samal nga ñoñ aqiqatu ci ngey mi moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi waram kurushada aji ak gaangi da am ziaré ji ya tax ñu da ziaré ji xeri juwan ci xarnu bi wa man nga naar yeeki wala talaan nga yoonu tazawu xeri bi a teñu zuru jalle nga len ci xarnu bi roy ci bi xoddi nga won ki ma alab daali nga won ki daala taadi nga won ak nu jabaawé xarnu bi xoddi yow lañ daan fego nat yeegor nga daan tego la siyaq yow lañ sago bay laaji daay xarnu bi naar ya nga am hidayete ki jaani laaji daayete ke musuñu wésu bu reey yow lañ roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheebi nga toy nga jepp wet bay nga mu ñor goom nga wafat man nga adnal wa xarnu bi dundal no ndi sax njabot wadu neen wak boot te sutal no maynu boot neen amien xarnu bi yaay fek way njoranda ay nga ful ko boole ko ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lamp bi won ci xarnu bi mur yaar seen garam seen jumaar seen xoram bañ la jul ni ne xaram fajal na aji xarnu bi cheikh bamba ya di eng yor seri jino don jawli beer waagi na mu falo bo salem gi neex na xarnu bi wazadi khona shaabi khon ya lay boram kun fa ya kon ay waay gaay je kon yoyo bo bo di xarnu bi ñaaraf le won wod na len ñeerib le won sed na len roye gamon wa man na len bañu mata al xarnu bi ñaka bagon sheexal na len ñaka bañon soxal na len ñaka di won neexal na len bañdel ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalor ak ndama soobul sambor so doon wer di weru koor mbaa weru gamaw xarnu bi faddalu nda amay di daan notal noni buñu daan jaggi lu mbeur yi buñu daan te def na mbeur ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sheriñ ya khotiril te ya xarañu waane wi ya raw maren sey gaala jalle xarnu bi shopinu ay wago ki gaal te ab sa marchandisum aal te yobbu goru senegal def nu masil ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sharif makke ngu soobe doodu so sen xoli wad na ne garib mam jaratim na xarnu bi sigal nga wa mbake babal mbake kajor ya len bewal tenku babal ya len defal bi tax ñi siiw ci xarnu bi mbake di mbak

0: se jamono ji nak defante ba tambali na yeen kay bi xey di xibar ne lu jom ci walu rek geustu ga amna ci ñen ño xamne ko neenañu day keur gën nuko luñ bet nuñ ko doon doxale source a quotidien yeen kay ma nga ca lu jom ci CDC bi nga xamne nak jamono ji rek ku jité won Fadilou Keita jëlé nañu ko fa yeen kay bi xey di sorti defante bi nga xamne kon tambali wat nañu ko ci 48 heures chrono yeen kay bi ni Washington ak ngan gu ñëti rew mu nga fay amal investissement yi jamono ji day bër na ci ño xamne ko ñangay wane seen ko yeen gu am nañu ko ngir mëna jappalé Sénégal ci jafé jafé ñu mom la nek ngir mëna ta genn le verdict quotidien yeen kay ma nga ci maître Cyril Traoré li mi nga xamne kon ma ngay tontu ma jambal yeen kay bi xey di xamne né firné doon preuve yi nga xamne kon mu ngi koy wax mom maître Cyril Traoré li yeen kay bi né jamono ji kay fi mu toll ni sos na ba ci mbir ba sunu na tangoy xey del soit ci jëm ci tawul li nga xamne kon amna ci l'observateur quotidien yeen kay jamono ji ma nga ci Barthélémy Diaz mi nga xamne nak fi mu toll ni dal bondono app jotay ñu ni ci ak carte la nek ci walu politique en relève quotidien ma nga ci ralliement bi nga xamne kon jonne ak pencum askan wi yeen kay bi ne dem nañu ci kiray révélation quotidien yeen kay caisse de dépôt et de consignation ba dakh giñ dakh Fadilou Keita ci la dekk di xam la rek ne jamono ci ke bo sago dol am wéranté dana am ci mbir mi yeen kay bi ne bari na ci ño xamne kon ñay jog na nak lu jëm ci walu ko yoré mom faaw dana nu ko léral ci lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci sunu natango yi xey di ko léral l'info quotidien yeen kay tawup Dakar ba ak dembu yeen kay bi ne jafé jafé deug la wa Dakar yendo lay sabab sal moy nak lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci Edouard Mendy bi nga xamne kon tek na ay jajjam ci équipe nationale du Sénégal l'info quotidien ñu jé xibar di ñu xamal rek ne lolé néna day lu mu xalaat tay tam togg nako ba mu ñor mu do ci yëkëti ay cadeau yeen kay bi xey di xamne ne mom day xalaat bi sami ko dikolon lata ñu lan def ci Coupe d'Afrique bu mujju bi nga xamne kon mom lañu amal ci Maroc dokol bi da koy dogu jël waye nak yag na ci xalaat su natango le point info yeen kay caisse de dépôt et de consignation ba Amadou Lamine Gissé yeen kay bi ne technocrate la mom lu ñu denk ndegum liggey bi fi ak ñuy am kan mo koy jité su natango ne mom mo assurer lo lañu woy intérim ba l'évidence quotidien yeen kay taw yu metti yi nga xamne kon amna ci Dakarou danaka ay yoon yu kenn mënu ko jëfëndiko ay kër yi fess del ko ndox yeen kay bi ne gënt danaka la xawa dika wa Dakar ñu ci bëre bëri mettel lañ ci mujju amata yeen kay bi xey di xam rek ne jafé jafé deug lañu ci jotta nemeku kalamam ci walu Nasaran xawa neew lol yeen kay bi di xey di no l'évidence du net leene Abdoulaye Hat Ndiaye mi yore walu transport bi jafé jafé deug la am jamono ji ci rétane gi nga xamne ko ñu ngi ci internet bi diko ci rétane yeen kay bi xey di déjà ci lenn ci ay njum te yo xamne ko ci ay cardom ñang ko ci net l'informateur quotidien yeen kay ma nga ci African Global Business War 2026 yeen kay bi ne directeur général bu soleil mom nak danaka jox nañu ko ay ray ñaari yoon yeen kay bi xey del soir ci lu jëm ci walu wu ne mel sunu natango ba tay ñanga ci wal rew mi quotidien ñanga ci taw bi ci Dakarou de nu fessel lu jëm ci hôpital Philippe Magdalene Senghor yi nga xamne ko ñoo fa demone de faju ci sax ca hôpital ba danaka day dañu mujjoon ak ñew di len rawale yeen kay bi xey du no xamal ne lolé nak di ju fitna ji yamu fa ndax bokoy xol ci dekk bu sel bi tu watam yeen kay bi du no xibar ni am kenn ko xamne kon courant mass nako ci mu faato yeen kay bi de rew mi quotidien mo xey di ko xibar sunu natango yor yor ñom ñanga ci lu jëm ci walu laj ci walu assainissement Dakarou fess ci na delu kum ndox yeen kay bi ne jamono ji kay nguur gi kenn deggu ko ci lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon war nako ca def sunu natango le soleil ñom batay ñanga ci pétrole be gaz bi lu jëm ci walu ko exploitation bi nga xamne kon ñuko jé def ak taxaway bi nga xamne kon nguur gi fi mu toll ni ma nga ci suba tel mom batay ma nga ci walu ko njub la ngu neme ko nanu ko ci walu ko souf yeen kay bi ne gendarmerie nationale rawtene ci keur massar jamono ji day lu toll ci juroom ñet fukki ay victime yo xamne kon juñ dañ nañ leen yeen kay bi ne danaka lu upp na milliard ci li nga xamne kon nax nañ leen ko ci yeen kay bi ne jamono ji ñing ko lu bet ngir mëna xam lu ci xaw mbokki yeen kay ngo deg deñu nak idjo
1: UKB FM
2: li ci yeen kay yi UKB FM xibar yi
0: ak Mamadou Mustapha Ndiaye
3: sant ko gërem ko papa sayar bay ñu doon jangal ci yene kay mbokk yi loolu mu lañ amone yene ag leen ko tay xibar ñu def ak fatale ci gënalu fess
2: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ñu ngi ko doore woon foofee ca quartier Darul Khadim bi ab gox bu ne fii ci Touba. Ñoom nag jafe-jafe mbënd mi la ñuy dund, loolu nag ñu ne yàgg na lool, waaye nag la leen tëgg na jaaxal nag muy jamono ji dañoo gisul genn kilifa gu ñëw taxawu leen wala wallu leen, te kër yu ci baree bari génn nañu. Teewlu ngeen ki la di Ibrahima Diagne kàddu yu mu yëkkati ci xibaar yi, waaye ba tey ca gox boobee ñu ci baree bari nag jamono ji.